Uzwakala nganeno kusho lapha na ke umjikelo ngalesikhathi mfana lapha na ke baba nango entinini isigodi iKatania isihloko sengoma usanda kuyizwa njengishilo ukuthi ke ngiphethe izintsha njengithembisile izona ukuthi na kanjani ngoba ngidlala izintsha ingoma ukhona lapha na ke udlushiye na uthe sedlalile vele uthe lapha na ke sehlukana kanjani yade buza lo mbuzo loyo nonzuzo wezihlabani otherwise umthakashana uyena esithe savula ngayo uhlelo hayi sigqi.

0: South Africa ni fihlelani kodwa lento eyakangwenya londeka shangase ukhona kuleyo ngoma leyo ngithemba ukuthi ke uyithokozele 15 minutes after ihora lesibili ngomhla ka 15 lapho nakuyena ke ubani nake nomandulo ka 2026 sayikhona lento between 2 no 4 uyawuthesha ufuzo super more kholwa ngapho ngasekhaya bathu hlahlangwenya lapho nake ku Facebook 596 TikTok @ngwenya _ welcome ku x.com sayikhona lento njengenjwayelo inanda 884 FM lapho na ke ku x.com ku 0680 764 9969 la soxhumana khona ngani yakwethu koze kuphele lapho na ke uhlelo siqi sase Africa
1: umjabulisi lo ulalele isiqi sase Africa nonhlanhla umfoka ngwenya.

ngaze ngasimosha isikhathi kusho lapha na ke uphanga ndawo benothembani umaqondana kusuye lo bengitshela ukuthi uyena 29 minutes to mihora lapha na ke lesithathu 29 minutes to cothuza mfana lwesibili nje ukhona umculo wesicatha miyangale nje kwelesithathu ihora incushe dlamini ithi hawu sicebi mfowethu hawu kodwa sicebi kulungile usifuba noshenge wasehlala nkosi bathe umaqondana wami kunjalo nje ngalesi sikhathi ke mthandike wesiqi South Africa seyikhona lento nje ngenjwayelo awungitshele ukuthi ke ubukuphi la ukhona khona uyibambaphi lento lwesibili ikhona inkosi ngale kwelesithathu ihora laphona ke yentambo kazwe lonke uzongena uvusa abantu ngeyingoma ke zesicathama ingoma ekacuthuza mfana waze wangi ilumuntu ukuze 15 ngozwa ngawe ukuthi ke ugilekile khamba kanjani ke lapho ke ngasekhaya la wayizindaba seyiveli khona lapho na ke ku TikTok ithinta lapho na ke ukuthola kwebhili kuka Mkhwanazi noma ku Facebook nakhona ikhona vele ngafika ungitshela ukuthi ke uMkhwanazi njengoba eloke ethola amabhili kangaka nje uthini ngala mabhili aloku enikwa lapho na ke uMkhwanazi mawubheka uyoka alithola uyokalahle kodwa yicala makunje 0680 764 9969 uphinde wathola futhi bail ka 10,000 uMkhwanazi ukhumbula ukuthi ke kuloku ubeboshelwe lapha na ke ama blue lights afakwa emotweni ka Vuskethi lapha na ke Mahlala the suspended e kuruleni metropolis lapha na ke chief deputy chief uJulasi Mkhwanazi usenikezwe leyo bail leyo ka 10,000 eyithola lapha na ke enkantolo ke kaMantshi wase Jimistini futhi bakithi yasazi ngempela ukuthi ke into ke izothekani kodwa kabanga phuma ejele uphinde kwathi ukuthi cha mfethu siyakubamba siyagcina isitoku sihlala ngaphakathi ngoba kusanelinye futhi icalo boshelwe lona icala ke lapha na ke lokufa ke kukaMbhense ukhumbula indaba yensizwa kaMbhense yabulawa yophosedanyini usaboshelwe yona ke kodwa nje uphinde wathola ibheyili uthini lapha ekhaya uzokaboshwa kodwa uMkhwanazi mawubuka noma yolokhu athola amabheyili kuze kube lapha na ke kuyaphela ngamacala akhe khuluma nami ngizwe ngendlela ke yakhona.

0: wathuthulasi empoka amagubane ngalesikhathi umuntu wami Victory Ngushenge wasehlala nkosi nonto encane 80 lapha na ke minutes 2 ihora lomgxoba hayi ihora lo lesicata minya ihora lapha na ke la manono asuka umuntu wami. Ya kunjalo nje ngithemba ukuthi ke uluthokozele lapho na ke uhlelo lokuqala noma ihora lokuqala lwesiqhi ke saseAfrika eshe mtimande cha ngekuzwa kahle uzanazo lapho na ke kamnandi kutshikiza isinqa ngathi ke ngincinzwa lapho na ke iphompolo yini iphompolo uthi ngathi uncinzwa iphompolo esinqeni mephezu kwazo kusho lapho na ke ushishiliza lapho na ke sendwedwe uthi ke ukhala ngengoma ngiye ngayidlala phambi kancushe emvoka dlamini kabani sithini isihloko sayo ngibonga ithuba phezu kwazo mtimande wavuma nje kusho lapho na ke usibahle usho ingoma kasifuba isifuba uthe umaqondana ngithemba ukuthi ke uright ke lapho ke wemvoka bani na wesibahle lapho khona shengwanya ngibekile indlebe ntile lelo hora lesine kusho uhulumeni lapho na ke sebhamshele ngivane endaweni ke yesigameko umbuzo nje munye ulula futhi le ndaba kamamkhwanazi izothiwani ngempela umuntu uyabanjwa banikwa ibheli futhi ngiyabona bayabhali impela ababhali bencwadi ke ze history ukuthi ke asikaze sakubona lokhu yilokhu kwathi qheke kuyaqala nje emlandweni ukuthi ke umuntu anikezwe ibheli ngaphakathi kuthiwe buyela ungasaphuma hlala khona lapho okhona uthini lapho ungasekhaya ithini indaba kamkhwanazi ngempela kuthini ukuphawula kwakho 0687649969
1: awumdamkhulu awumdemand amaphila nje ekhehla hhayi kungiqale nje la umdamkhulu eyi iy'ntombi zethu lezi esibangazela umadelabuthongo bengithembile phela zangitshela ukuthi zoya emhlangeni ngiyakhumbula nje usindicele nobazothile nolondiwe bethi hhayi baya emhlangeni hhayi ngabheka ngabuka la ku-TV mtimande aze ngafaka iy'buko hhayi angibaboni angibambi ukuthi ababone emhlangeni kodwa cha mhlawumbe bashiwa ibhasi ngoba phela amabhasi abuyashiyana uma ngithole yedwa ndizofuthi hhayi kwenzakalani wepholoba bangichazele lungile mntamkhulu ngihlale endabeni hhayi le nto kamkhwanazi mtimande nje asifane siyikhohlwa njengecala likameyiwe ngoba uzobona nje uzoyiphumela ingathethwanga nalelo cala kubile kuthiwa amabheli ngibukile nje izolo ekade ithela ibheli ka-10,000 ey'ndabeni hhayi sikhohle nje ekhe hlalami uzoyiphumela nje ayihambele futhi ngiyasibona ukuthi uphume nini oza nje kuthiwa umkhwanazi amsekho aphelele amacala kubonakabukho ubufakazi lokungehlalami iphola ngiyite ezitafuleni danke aseshi isigenci
0: ngiyakuzwa lapho pholobo uthi hhayi uyovana aphume ebhusende laphona-ke umkhwanazi ngokusho kwakhe ungcobo uthi hhayi uyofana necala likameyiwe wena ubona.

njalo lapho ngasekhaya yakuyaba khona njena emadala sinamadala judena angaze ngiyibone angaze ngize ngizwe mhlambe kwakwenzeka ngakini ngazi ayi cha mina ngiyaqala ukubona ke into efana lapha na ke nalena ya khuluma nami ke ngendlela ke yakhona ubantu yana yabingelela ubaba ka 15 how's it 15 kubingelela ubaba ka 15 40 awu jackpot iphela leyo yakuthi nje unjani mfoka ngwenya ngihleli nawe ugumede lo lapho na ke empangeni ngithemba ukuthi ke right lapho ke ubaba kwabe ya ngithemba ukuthi ke ukahle ke ngani yakwethu asibona ukuthi ke ithini lapho na ke into azizi ingoma bathina abantu bavuka nobani bavusa lapho na ke ngayiphi ingoma inombolo yodumo uyayazi nokuyinombolo ozokwazi ukuthi ke uvuse ngayo abantu bakho obezwe ekhaleni ya shayela lapho na ke na kunhlanhla ngwenya 596 ngohamba yayolithamela khona uhlelo ethi ngwenya _ welcome ku x.com mahamba nakhona uyobeka lapho na ke indleba yintsha sha kasaliwa uthi ngizoke njani na ngizoke ngimfonele featuring izulu messengers lapho na ke izinsalela isihloko sealbum ya zintsha lapho na ke engiphethekho sokwini la namhlanje

0: Inengozi le. Nami ngiyakhala emawoti. Emawotiyane lapha ngasepolice station emzini wakamhlongo. Ijakethi yami emnyama lapha. Ngayasha ngo-25. Ngiyadinga sisi. Ngiyadinga. Ijakethi yami sekuyabanda. Siyifundisa xa siyiqinile manje ishushu manje.
1: Ke ungayiphathi ijezi wemtimande. Nami ngasala ijezi lami ngapha kwaNongoma. Hey wentu mzawa Nongoma. Hey ngicela ningiphathele ijezi lami. Hey. Ayisikosala bemhlaziya-ke abahlaziyi. Ake ngibonge mne wethu.
2: Niyazini lamajezi niwafunanga ukuthi asifanela kanjani thini? Ayi cha, asifanela amajezi em futhi khohlwa ngeni wathole vele.
0: Nami ngiyakhala emawoti. Emawotiyane lapha ngasepolice station.
1: Hey wentu mzawa Nongoma. Hey ngicela ningiphathele ijezi lami. Hey.
2: Khohlwa ngeni wathole vele.

suka Pomoroi Gordon Stars ngalesikhathi ningamabless okwenzani nimosha lapha na ke ikusasa lezingane umbuzo omkhulu loyo ngithemba ukuthi kayezwa amablessa la ekhona khona ningamabless okwenzani before lapha na ke Pomoroi Gordon Stars Calabar Boys ayethe lapha nalelo umuntu odle lapha na ke iCalabar Boys ungakhohlwa njalo ukungibhalela ungitshela ukuthi ke uvusa bani futhi umvusa ngayiphi lapha na ke yona ke ingoma wayithanda lapha na ke uLord Animals uthi awuPomoroi Gordon Stars ama blesser up lapho umkhwanazi ngithemba ukuthi ke uride lapho nganya kwethu we magnene uthi uvusa bani ngengoma lapha na ke yenombika ngane kwethu ngibhalele lapho ngitshela ukuthi ke obani ke obavusayo ngale yongoma le yabanye bathini bavuka no

0: ani ngaziphi lapho na ke zona ke izingoma faka kuse eli ngakhali ngami mase ngasangeneki ayithola ukuthi ke so sindwe ezinya usende ngo half past 3 so bese ngivala lapho
1: ah bamthimanga bencela ufusa labantu naye babili nje uphela shwi mbeso karela fana so reduce uvuka umthetho engodwini bese uba uhulumene phamshera bencela bafusa ngoma yepho moroy content stars energy nithi ama players wenzani yabona uchangasela inkosela namagonga lawa mashon stereo pile nje yabona
2: hayi bengwadonse nje wonke wabhanqe ngaphandeni nje nje mtamkhulu masingodlala ngengoma amakhala bar ichumashonisa ngajabula kakhulu nje mtamkhulu mawungayithola nje ngisomdlalelenye kuyawo kodwa ikhala bar nabo ngakhehla namseloni ipholo beyitesi.

suka gogo ngixolele ah suka isho njalo lapha na ke imzamo young boys ngalesikhathi kungu 28 minutes after ihora lesithathu no ihora lokugcina lesiqhi sa South Africa abafana bokuthula siyanibongela ba noma siyanibonga webalandeli bithi hawo ngibonga mina ukuthi yavuka uhlale nami lapha na ke inzulwini zobusuku umthandwe siqhi sa South Africa minombika lapha na ke black boys bathe impilo engcono bakhiphila abafana bathe ake bafake okhehle gume kuloku kumculo ke kaxothoza kule ngoma yabethi ke impilo ke engcono ngithemba ukuthi uthokozele lezo ngoma lezo ke nawe lapho we makunene lapho ke ku TikTok yena uthe wakhala ngayo ke inombika lapho na ke black boys uthe useguli lapho na ke bathi kuse Alex Alexandra buthe buduze nesentini ya esentini endaweni ke zomtakabani la ekhona khona ke lapho na ke umakunene kuleli alokisho okuthwala namagundwane axosha ngisho ikadi kuthiwa ikadi hayi alilibona elidlalayo kulawo kulamaholoholo alapha na ke amaholoholo alapha na ke endaweni ke yase Alexandra kuthiwa ikadi impela licela kwezokuphepha ubusho khona ukuthi ke chanzima ke amagundwane ke anjalo kunjalo nje angibikela ingosi ke lapha na ke ama top D's ama top delas abathenje mfowangwenya cha nampa abantu esibezwe ekhaleni sibathatha futhi ke ngalezi lapho na ke izingoma

uThixo ufuna ukuyinceda impilo yakho kuba ndibona izinto zingahlangahlangani zichithachithekile kulo mzi athi uThixo lo mzi uyabulawa.

0: namhlanje sifuna ukuveza amagqwirha namhlanje sifuna ukuphilisa izifo namhlanje sifuna ukuprofetha sivula imisebenzi sintona isicelo sakho enkosini sithi amandla kanye namandla amandla amancinane kumele uba agobe noba athobe noba aguqe ndithepha kula number eli 0788547861 0788547861 egameni kayesu kristu wasenazaretha akukhona mntu asekhaya kusenokwenza uba uphume emsebenzini ukhutshwe ngabantu abakubonezelayo kusenokwenza mntu asekhaya ungaqashwa kukhona abahamba bayokukhafula masimbambe molweni ekhaya
1: yo
0: molweni mama kunjani Mama, umprofeti mama uyandiva.
2: Amen.
0: Mama ufuna ukuyiphi indawo? Mama kunenyoka abakubelethise yona uyangizwa?
2: Amen
0: baba. Kunenyoka abakubelethise yona mama. Le nyoka ibikade ivele emaphupheni manje mangabe ngibheka ngesola kamoya ngibona mama bekubelethise le nyoka ushawa iintlungu ezinzima kwi-spinal cord awukwazi ukuma isikhathi esithi ungezwa iintlungu langemuva
2: kunjalo baba
0: mama uThixo ufuna ukuyisiza impilo yakho uyangizwa
1: yo
0: kuba mangibheka ezweni lakamoya ngikhuluma nawe le nyoka seyize yafaka ipoison kuwe
1: yo
0: njengoba ngikhuluma nawe usithi awukho right ngibona usemzini uyakizwa
1: yo
0: njengalokhu ngibona usemzini ngibona kufika isikhathi la umkhwenyana sephumela ngaphandle ngesimanga sokuthi wena awumzaleli ngane
2: awusashona baba umyeni
0: wami sekaze washona umyeni njengoba ngikhuluma nawe ngibona umyeni wakho ekushiya ngenxaba awusayitholi ngane njengoba ngikhuluma nawe manje ngibona bekuqutha yonke into eyi-property uyangizwa athi umoya kankulunkulu angikhulume nawe ngibuyisele konke ongokwakho because le nto engaphakathi kwakho iseyinepoison egcwele umzimba uzayiphalaza namhlanje uwaphetha amanzi hayi mama ndethuswa yile nto oyibona oyithethayo uthi umyeni wakho sekashona kodwa mina ngiyambona ezweni elesikulo hayi ngaphaya kwela lizwe kuba ndibona umyeni wakho efika ngamaphupho ndibona umyeni wakho ebonwa mama uyandiva kuba ndibona ihlatha kavalelwe kulo bamthwebula amama lo myeni njengoba ndithetha nawe mama right now lapha endlini ngibona izithunzi ezidlula ngamawindi ngibona also ngizwa ama-footsteps owenziwayo cause umyeni wakho usekhona mama mama akangizwa lo muntu akathi washona lo mama wathwetshulwa bayamsebenzisa ezumkhovu ngalibangene lo mama ndifuna ukuyinceda impilo yakhe molweni ekhaya uyesu nathi kunjani mama cela into ndikwenzele ndingakasuswa kuwe ndicela uba la mama bendigqiba ukufowuna apha afowune sifuna ukumnceda umyeni wakhe makathule makalale ngoxolo umoya wakhe maqhube kulwe kodwa umphefumlo mawulale ngoxolo because ndimbona besaganga ngayo umyeni wakhe uthi sisi ufuna ukuncedwa ngantoni namhlanje iindlela zakho zivalekile awukwazi ukufumana msebenzi amanzi waphethe masithandaze nawe baba egameni kayesu kristu wasenazaretha moyingcwele siyathandaza right now maruka dalaba sata libre likamataya paradisa likamrosteli masata baria zoko likemo santa kalabosta zima alazia vilato zikena balia zuka ngegameni kayesu kristu wasenazaretha thenkobaza sithetha amandla sithetha inkazimulo usekhona sisi uThixo sisi uzayinceda impilo yakho uyandiva

0: Jehova makakubusiseke, uJehova makakwenzele okuhle. Ngiyacela abantu bami ukuthi nihloniphane. Umoya wami uphatheke kabuhlungu uma ngizwa ukuthi nalana kabuhlungu kanjani. Lento yokuthi nalane, hayi ngiyayicela, hayi aniyekene lento. Wayebambezela ingane yabantu kanti sekunomuntu osunayo. Nawe sisungambambezela umfana wabantu kanti sekunomuntu osunaye. Yayibona lo uthando luhle, uthando luhle. Sihloniphe uthando. Ngiyamthanda kakhulu abantu bakithi uJehova makalimbosise inkalo zonke. Kusukela kondodo ke, kusukela komandeni, kusukela kohlumendleni, kusukela kobhamshela Nkobonga, Granville Stenga, kusukela koverale Mhlasini Thongathi, kuba kodabeka kosanti koClement kondengezi koRichmond Farm kontuzuma komlazi komashu emlazi ngonyameni Adamsi koSpringfield ePeter Maritzburg ePine Town kosanti kondengezi phakathi eThekwini isibhidi yonke iTheku kombilo kolalusha ko Glenwood komobeni Hyde ko Chatsworth ko Phoenix ungeke nginiqede nkosi yami, ngeke nginiqede ko Kenville, ngeke ngize nginiqede, kodwa bengithi nonke uhlabeni ulawula uthi umprofeti usibizile, wathi umprofeti ukonakala kwento kumuntu kusuke kufanele kulungiseke kuyisidalwa sakho umuntu. Ngoba mangalungiswanga lapho yoqhubeka inkinga zikubhakaze. Siyabonga.
1: Athi ngithandazele amanzi akho. Babongcwele egameni likaJesu, ngiyabusisa amanzi omlaleli awaletha ukuphila. Waphuze lawo manzi bese kuthi kusasa uphatha amanzi ngo2 liter. Ngikwazi ukukubusisela wona.
2: Ngiyabingelela othobeni likababa umprofethi uBabungeni. Ngizokwethula ubufakazi bamaphuphana bengekho right, kodwa ngifike laseba right. Ngaphinde ngazi ngokuthi ngaphuke engalweni ngoba yini umuntu wazisho yena. Ngiphinde ngibonge nakumkhwenyana cha khona kuhle noma bebumnyama. Ngicela umkhwenyana amaphila sithobisele yini. Sishaye izandla inkonzo zabo. Ngiyabingelela kwingelosi lakwamavu la uvaliwe igama lami ngubongiwe waphosela kusuke endaweni yasevaleleyo. Ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngengelosi lakwamavu la uvaliwe. Ngifike kule khaya leli besekuyinkinga zami seziningi kakhulu. Ngumuntu ohlalahlala mhlawumbe abe nemoya kodwa isidalwa ebengihamba naso ingelosi yami ibingevalekile. Ngumuntu ophila ukuthandaza kuphiwanga, kodwa uNkulunkulu ungibusisile ngokuthi yonke into uma ngiyikwazi ukuthi iphile empilweni yami ukuthi ngihlabelele. Bekungasekho kwalokho kuhlabelela empilweni yami, kodwa ngosuku lokuqala engifike ngalo kuleli khaya uNkulunkulu uye wayevula le nto wayivusa. Bazalwane, bengihlabelela ngisho embedeni ngilele ngizwa ukuthi umuntu obengihamba naye ufana nezazi ezaziphuma eMpumalanga zidukelwe iy'nkanyezi isibonakele nakimi. Ngiyacela uNkulunkulu yaba mavula kulokhu kuvaliwe nalokho okuningi angakakubezi akuvule kuvuleke.
3: Ngiyabongaamen. Bazalwane, ngizobingelela ucobo lukababa wethu uMavula kuvaliwe umprofethi wethu uNgema. Bazalwane, ngizokwenza nje ngiqinamulele izinto zibe short but sezize zayiningi ngisaba ngihleli phansi. Ngizothi nje kule aprodethi uproduct esasinikwe umprofethi yezidalwa ngangikhona la ngaphakathi, usho ukuthi nami ngaba yingxenye engingenayo kulo campaign leyo. Ngayisebenzisa iproduct yamprofethi ithe ingakapheli nje. Kwafona iy'ngane zikamfowethu owashona ngo-2015, ngagcina kubona ngo-2015 ukunyathela unyawo lwami ngokuthi ngahamba vele sekuxatshelwa indlela okwasuke kwenzeka ngayo ngesikhathi kushona umfowethu. Ngase ngibisane ngiyaliduba-ke nje kwalona ikhaya ngazoyihlalela la emzini wami, ngathi ofuna mina uyongifica kwami. Ngisho ukuthi ngalo product ngathi ngizwa ngezwa kufona umfana ozalwa umfowethu.

0: bathi anti siza lapho nodade wethu bafika mebefika banzela neimanga einkulu zokuthi kade umkhwenyana walengane le ntombazane efuna ukuzolobola bathu uma wayo eyivimba ethi ngoba bagcina amasiko ngeke la kwakhe zahambi ngane zaze zazofika mina zathi unyaka wonke umkhwenyana bese uyaduka uyahamba ayi ngafike ngazimukela ingane kwakuhle zithe zihamba ngathi hayi ngeke ile product kamprofeti le neminyakeni emingaka hayi nangempela kwathi ngesikhathi kuzoyiwa empophomeni kwatholakala ukuthi ngaleso sikhathi nami sengiphansi phezulu nabantu nabakhwenyana ilotsholiwe ingane bazalwane ibomba ugcobo likamprofeti luhambe phambili kubona konke futhi kwakuhle yonke into ngiphinde ngibonge lo last Sunday njengoba sasila insebenzo yaleli sonto esiphuma kulo ngithola imfihlo bazalwane yeminyaka mina nginengane egulayo lapha ekhaya ephithanelwe ikhanda ebeyifunda la eUNISA ineyitifiketi inabo konke inama-driving license kodwa uma ungayibona ungathi iphara kodwa ayilona because ihlezi ihlele ekhaya ngeke uyibone futhi iphethe osiqumbi ithwele idayisa yambe yenza yonke loo nonsense ihlezi ihlele ekhaya namanje uma ungasuka la uzoyifica ekhaya kodwa nje inokuphazamiseka emqondweni ngithole imfihlo ngale product esisuka kuyo njengamanje ngolosithathu ukuthi umuntu owenza ingane yami kanje sengitshelwa ngoba engasekho lowo muntu umuntu obesemndenini owathi nje ngeke iyaze yalungelwa leyangane ngisho ukuthi bazalwane asiqineni ma-product asiqineni bazalwane imali ikhona ayikho siphushe
1: ngiyayibonga mama uqale wafika la ekhaya wasebenzisa insebenzo umprofethi wakunika insebenzo yeyidalo ubukade usuke kade unesikhathi eside ungabusayi ekhaya kodwa uma usebenzise ngensebenzo yeyidalwa kwafika abantu basekhaya emzini wakho nomntwana usenotsholiwe ngokusebenzisa insebenzo yeyidalwa
2: kunjalo ma
1: waphinde futhi kule nsebenzo yeyilada kade siyenza ngesonto yabantwana wathola ukuthi umntwana lo ophazamisekile ekhaya ufundile wenziwe omunye umuntu wasemndenini
2: yebo mama
1: ngensebenzo yalast week
0: ngensebenzo yalast week ngithola imfihlo yeminyaka ebekade ngayazi sengiphele bezimali ngiye enyangeni ngiyeza ngobeni akukho la ngayanga khona
1: ngishaya izandla zakho kakhulu ushaya ingelosi kamazi lakuvaliwe amen
3: sanibona abazalwane nami ngisukuma nokubonga ugcobo la bakumprofeti umavula akuvaliwe ngisuka la Springfield la ngisuka khona bazalwane nami ngiwumuntu obenenkinga nje enkulu sekuneminyaka mhlawumbe idlulile labo ku-20 years mhlawumbe u-15 years na-40 ngokweminyaka na-14 so bazalwane futhi bengiwumuntu obephathwa yinhloko ikhande kakhulu ubaba wangibona wathi ngacushwa angizuzaba-ke bazalwane ngoba nobaba wayebiza ngegama lento kangicushiwe ensendini bazalwane kodwa ubamprofeti wayisusa then ngaso sonke isikhathi loko kucushwa loko eyi kwakuhlezi ukumhlupha kwakudlula kuphela isonto seyifikile le nto kuphela isonto elodwa wunye lungapheli eyi ngizithola umxawu le nto ngayilungisa ngani kade ngihamba abantu ngihamba nabanye abaprofethi kodwa lutho ehluleka nezinyanga msebenzi imide hayi ngihluleka ubaba wafike wayinqoba uba kumavuliwe ngento lengihlupha wayinqoba ngezihlela ingazange ngisebenzise iproject wavele waphuma ngezikuphela kusuka ngalelo langa ngaba rayithi ngiwumuntu obebhema kakhulu nogwayi nokuhlaza bekuthi mayengenzile le nto engibhema kakhulu nogwayi ngithi ngizama ukuqeda istresisayo sivele sibuye kakhulu bese ngibonga ukuthi sengigula ngekhanda manje sikusele kancane ukuba ingqondo zihambe bazalwane kodwa-ke ngengilosi kababa umavula akuvaliwe namandla akhe konke loko kwaphela ngirayithi manje ngiyacela ukuthi ubaba kwandi kakhulu amandla akhe andi kakhulu abe ngaphezu kwalawo anawe ubaba wangisiza kakhulu bekumele ukuthi nje manje sengiphila phasi komhlaba sengiyanyathelwa umandi ogwani ti

0: Ngisebenze empilweni yami yonke emkhondweni wami ngiyabonga.
1: Baba wami, ufikela ekhaya unenkinga yelumbu.
0: Yebo.
1: Umprofethi wakukhomba, wakuprofetha, wakutshela ukuthi unenkinga yelumbu.
0: Yebo, ngawundlayo.
1: Kodwa kusukela umprofethi akhulume nawe ngalelo langa, akakunikezanga lutho, kodwa wakhuluma nje leyo nkinga yakho yaphela, ayiphindanga yabuya.
0: Yebo, ayiphindanga yabuya.
1: Shaya izandla zakho kakhulu, shaya indlela zomprofethi.
2: Amen, bazalwane. Ngibingelele ngengelosi kamprofethi wethu, umprofethi uMavula avaliwe. Ngicela ukubonga ngento eyenzeka empilweni yami. Sengiyongumashanela, ngashanela, njani isikhathi ukuthi umashanela njena, ngachina ngokungaphakathi, ngasengiyochela nangaphandle. Uma ngiphenduka sengithi ngiyabuya, sengizobeka phela iy'nto zami. Ithi ngani mina, ma kusasa uzobona. Ngiyafika isongololo elimunyama lihamba efulemini. Ha, ithi ya ha, hayi ngisondela. Hayi, esondela. Ngibeka phambi kwepichisa. Kodwa ngibona manje ngibeka liceleni, angiqhubeka nohambo lami phela ngosobe izinto zami. Oh, phinde futhi angibize ukuthi umntwana ma, ngibize kabe linyakhe manje. Mana uzobona, ngiyafika ngitshe ekhanda lakhe, lela kakhona, ngitshe ekhanda lakhe. Nale linye futhi linye kakhulu edogeni ngalenza same into nalo futhi ngalipitshesa qhude ngaloko ngilahla laphana ngalichela phe ngalokho hhayi okunanamanje nangisho emnyango mathi ngiyashanela hhayi ini wabuzane lena o ibanyindintelona ngibona ijwajwa nanigcilihle okule mnyanze engingabuzelayo le hhayi kube ngishanele njalo sekuzuvele-ke kona kona-ke ebona kusemnyango kuvule kwayivela-ke kona ngizakafike ukufika
1: sushayizadekolo sebenzi simashanela ngavumbuluka amashongololo endlini uyasebenza umashanela sondela mkhulu.
3: Nami ngilobonga indlosi kamavala akuvaliwe kade ngingaphuphi manje sengiphupha kahle ngaphupha ngiwina 10,000. Ngiyabona ukuthi naye izinto kade ihamba kahle la ziyakhanya manje sengiphupha kahle.
1: Simshayele kakhulu ezandla baba fika amaphupha evalekile baba. Kodwa ngokungena la kamavuna avaliwe amaphupha akasevulekile.
3: Yebo.
1: Simshayele kakhulu umkhulu ezandla bazalwane.
4: Sanibona la enkonzweni.
5: Amen.
4: Ngibingelele ubaba oba mavula vale ngibingelele noma umhlobo. Ithe ukufika kwami le ekhaya ngiqale khona inyanga kwakwenziwa ngayinsebenzi eyenziwa ngaphandle sikezwa ngaphandle. Kulo nyanga leya ngisazi kuyona lo nyanga. Sageza ngaphandle kwakhona into asibasinikeza ngesidoto esiswini. Sorry. Esidotwaweni esiswini. Ngahamba ngoba kungenayo imali yokuthenga ama-product kagodoka. Okwesibili baselandelela insebenzo ukuthi kwakuyileyo insebenzo yokuhlangana nemali. Ngazama futhi ukuthi ngithole imali ngafika la ngisayenza lo msebenzo yokuhlangana imali. Ukwenza kakulelo hosana lo msebenzi yokuhlangana imali nganginemali yokukhokha kuphela. Kodwa kakhulwa namantombazane lapha esihambe ukuthi eyi manje inkinga yami kanje base benginikeza upowder, base angithatha upowder angazi wabantu abadala kanobrown kanje. Ngawuthatha lowo powder bathi ngisho ukuthi ngokukhokhe ilofuzana lapha osukhuluma nobaba ukuthi khona ilofuzana yashoda. Yes, lo nsebenzi ngifike ngasebangitshela ukuthi kufike ngiyisebenzise kanjani. Ngaye bathi uyagquma, iyageza, yenza yonke into. Uyakhuluma nabadala bakho, nedala zakho, usho ukuthi abasula basondele, abanenhlanhla, kodwa laba abanophuzana, abezane bahamba kabi, bahlehle iduze.
6: Wayenza lomsebenzi. Lomsebenzi ngokuthola nayo. Kodwa iphupho lami lafika lokuqala nje laphupha. Ukhona
4: umuntu othi

ufuneka inono ufuna ukugeza ngeno lo ntsebenza ngathi wathi mina hayibo ngabe kusho ukuthi ndlela ngosana le ntsebenza ngithatha ubaba kusho ukuthi iyasebenza ngabe makufuna ngigeze ngenono kanti nangelilanga ubaba wathi engikhomba ngihleli lapha wathi ubaba ngiwele kodwa ngentombazana kodwa manje bangitshela laba ngaya kubona lelo mfana mangulo emva kwaloko lelo welelela namanje mase ngiyakuma ngifuna ukuprova bethu babo bemtshela iqiniso nobabhlanga wafo waphuma uthi yabona umuntu ohambe kuyena beqinisile ukuthi leli wele lo wangilokutshela into errong wabaleka ethi lo mfana kanti intombazana wathi lo oyekuyena egcini uqinisile ngakhola abazalwane kanti wakwazi wakhomba ngishini lezi zandla zami ngalolo langa engisho ukuthi mase ngibuya manjena nensebenze beyenziwa ke iyengane iphumile ngibuye ngizovuka kuzosa kube isonto ngizelana kavuka emathi ubaba kunebhola lelibhola lelilona lelasikhombise kulona amakhandle lawo uthi kwasofa siwasebenzisa ekhaya efaka amanzi khona lelo bhola engathi ngise-ofisini lakhe lelo bhola lokhuka ligcwele lento ekuthiwa mahowa insizi kamahowa engathi uba uyangikhelela igcwele kulelo bhola engathi uba uyangikhelela lensizi kamahowa efuna ukuthi uyisebenzise lezinye iy'nhlungu ezikuwena egazini ney'nhlungu zayo zayibhoke phuma left and right kodwa wagcina esangikhelele ngaphaphapha engisho ukuthi le nsebenzo kababa ngiyayibonga ngani ngoba khona la engiyisa khona izinto zami zilukhulu ilokhuzane nensebenzo-ke yale lokhuzane yey'ngane zaphuphumayo ney'ngane zami ey'ntathu kodwa ile endala engazange yanakeka kakhulukazi endala yokuthunhlana ngithe ma ngisayenza ngiqala ngisengifika ngithi ngiyamisa amakhandlela la malelo wethi asisebenzise kulona lelo wethi asikhuleke kulona sizazofika nani la malona emanzini kodwa lele lapho ubaba la ngafuna ukuba kodwa ngakhuluma ngibambile kanje ngithe ngikulwe esipili ngaze ngakhuluma ngathi ma kuwena wena lami ngoba angakafiki kuwena kodwa ngisenza neprocess yokuthi ngenzelele ngathi ingane zami ezaphuphumayo ngicela ukuthi uxolo siyeze sakho isikhathi sokuthi ngikwenzele ngoba ngeke ngiqale ngawe wena lami ngibuzwe late nawe kodwa manje ngisenzela lo impela owaphuma esiswini sami ngani ngoba manje ngawulahla ngathi ngicelelela ikhandlela kababa ayibe uthemzakulo ngilokhu lijikisa ngijikisa ndavele lami lize laphela isonto emine womabili ngayibona insebenzi kababaprofethi ukuthi khona la ngiye khona iy'nto zami zilukhulu kodwa senginethemba ukuthi kukhona la ngizolokhuka ngoba khona ngisaleze saliyimele ngaphupha omunye umama kodwa kuthiwa ugogo nayintombazane yesidudla kodwa inobuso obuhle ma ngiyiphupha ithi uyathetha lokho uthi afuna ukunika oyilokuzana imali uthi amkhona kuphele lokudla la akuthetha athethe lokho kazawusithela ma siyibuye le ntombana ade ngiyiphupha njeinto esidudla isiqhamuka isilokhuthi ibhade upowder engathi ugcoba ibomvu uyibhade yabo upowder mase ubufaka ngathi uyawupende ebusweni round round ma siqhamuka ithi open athi ungamnaki lo gogo vele uyathetha uma uyathetha kodwa manje ma umile ngikhuluma nale ntombazane ngibone ilokhuzana lani ileli kunomneke ngithi wena ukhuluma kanjani ngokubona lo mneke owuthole la esifubeni na athi ophi ngithi nako umneke wona ubona ugogo wena uthi ngamnaki ugogo nawubona lo mneke onamathele la asebethela ayi wathi ngiwususa ususa uwele phansi lo mneke ngiyabonga insebenzi kababa bavalavaliwe ngoba ngiyabona ukuthi nami ebusweni bami benginembadumbade ebusweni njengale ntombazane kusho ukuthi bekusuka kona ngoba ngachela ngomashanela ngale elokhuzane umsombuluko sekuvela-ke lezi zinto-ke lezi ngiyabonga uba bavulavaleke mna izinto zami zilikhulu ngendlela esimanga ngikhonsebe ngiyabona ukuthi namhlanjena izinto zami khona lezovula khona ngoba bekulokhu ngisaba ukuthi ngize la ngaphambi.

0: izinto zami singayibona ukuthi khona lezoqaqeka khona ukuphila zoba kuhle ekhaya uma ngiza khona lokungilandela. Kuphela nje ngicela ukuthi imali ivuleke ngani ngoba ngiyengiswele ngisho ukuzothenga ngisho i-product yokuthi ngenze izinto ngiqhubeke nezalekha, kodwa kuza bami lani ngiyacela ukuthi iy'ngane zami lezi zaphuphumayo kube yizona ezongivulela ngamandla engosi kamama mavula kuvaliwe. Siyabonga.
1: Simshaye izandla ekhoyibazalwane shayeninos.
2: Sanibonani bazalwane. Ngibulisa nomkhulu ngizobonga namhlanje ndangenela insebenzo ndahamba naye ekhasino fanfika ekhasino ndayifumana i-21,000 ikhaya endisuka kulo ke tata alikho right wangabiwanga nendlu yambili afike ndabiya ndalungisa indlu. Ngizobonga kakhulu umkhulu.
3: Hambingelele kudokotela uMavula kuvaliwe babukubheka lo ukhulumayo engangifike lapho kuye kwaze kwakabili ngixakekile ngitshontshelwe imbuzi zami. Ngifisa ukubonga nokudlulisa ukukhulu ukujabula nami ngobaba ongathatha entweni izimbuzi nami ngangihlanganisa nami ngiphemba ngikhathazekile ngifika ngafika kuyinkonzo ngafika ngena inkonzo wathi baba uMavula ke dokotela ngibuye kuzoba kulusibili nangempela ke ngaphuma etohweni ngazobonana naye malana nendaba yembuzi zami ezasitshontshiwe emakhaya le Mnambithi. Hhayi, insebenzo yakhe iwenzile umsebenzi. Ngicabanga ukuthi namhlanje isonto lesibili eligcwele imbuzi zami zatshontshwa. Insebenzo ngafika ngazoyithatha ngolwesibili. Lolu sibili lolu nje ba namhlanje kumhla ka 9. Ushuthu losibili bekumhla ka 4 maphosisi kodwa losibili banamhlanje kumhla ka 9 ngithumela le VN athatha lensebenzo ngasuka la street tambama ngaye Mnambithi ngayokwenza njengalokhu ubamavula kuvaliwe ngiyalelile. Ngafika ngakwenza njengoba ngiyalelile ngafika lapha-ke kodwa ngithi kwakudinga nokuthi ngilayithe ikhandlela leli ayi umoya wangihlupha kakhulu kwaphoqa ukuthi ngilale ngakwenzanga lokho kuzophoqa ukuthi ngibuye ekuseni ngize lapha eThekwini etohweni ngabo past 2 inhliziyo yami itholda ikuthola uphumula ngavuka athola ibhakade yane elincane alithatha ngazolifaka phakathi esibayeni sey'mbuzi la ngenza njengoba ade ngilayelile kuba umoya wawungomkhulu ngale ndlela esimangaliso. Ngaqala leyo nsebenzi kulosithathu ekuseni ey'ntatha ngabo-2 kwaba lusine lusihlanu umgqibelo izolo futhi ukusa kwanamhlanje zafika lezi mbuzi manje bathi abantwana akekho umuntu omdala lapha ekhaya bathi abantu babone ziqhamuka nje zontathu qhamuka zilandelana baze bangishuthela impela nazi khona la kwekhamera zaqhamuka zilandelana lezi mbuzi engisho ukuthi ayi umoya wami busuwonakele impela busuwonakele. Eyi, ingathi ke ubaba udokotela uMavula kuvaliwe angaqhubeka asisize sixakekile kakhulu. Ngiyabonga nasengelozini yakhe asebenza ngayo ingathi ngaqhubeka imandisele. Ngiyabonga kakhulu ngazi ukuthi ngingathini ukukhombisa ukuthi ngiyabonga ubani nami amandla benginawo bengoba ukhona engiyokhipha ngithi nje ngiyabonga kuphela kodwa ngenhliziyo yami yonke

0: Mazola usikanye nama VIP ngizama ke ukunqamula inkulumo angibingelelanga ngokukhethekile
1: angibingelelanga ngokukhethekile
0: uthi angimbingile oh uthi ngizama ukunqamula inkulumo angibingele angimbingelelanga ngokukhethekile oh umbingelele nje kanye nawo
1: usifake umfake nathi
0: ufake nathi oh hay
1: hayi kandubunga nje uthi Mr. Mzolisi Msomi
0: Hola Sabo. Ah, akna luthu.
1: Sakubona.
0: Sibonga kona lokho.
1: Ozothe.
0: Sibonga kona lokho macebe kukhulu. Umacebe kukhulu yazi ukuthi njalo mangicabanga umacebe kukhulu angikhohlwa indlela namahloni ngayo.
1: Oh, ophapha la ethupheni.
0: Yes.
1: Oh, ugude la ethupheni.
0: Ngakutshela nje ukuthi emhla siyapha kwaMazola. Ngamgcina engene ebingelelo.
1: Awu kwaphela kanjani?
0: Akaphuku. Nalela. Wavela. Oh, so what? Yes, now what? So guys now. Hey.
1: I have a message from Macebe Khulu. Na. We Macebe Khulu.
2: Yeah, Sanman.
0: Umahlule Macebe Khulu.
1: Yeah.
0: Hey, ngamgcina engene ephuma emsebenzini.
1: Yeah.
0: Futhi akazange saphuma ngisho nasendlini.
1: Hayibo.
0: Ukuthi wethi nje.
1: Mm. Hawu ba.
0: Ngizokwenza njani?
1: Hawu ba. Ufumene umfazi, ufumene igoli.
0: Mazola.
1: Elange zomphendulela.
2: Oyi Macebe Khulu, ngiyabonga kwaza ngokubengelelo ngokuthethekile. Inkinga ke manje ukuzuka wabiza abanye abantu bomu Mr. Pro.
1: Manje nenkinga wothu Mr. Pro.
0: Inkinga uMr. Pro.
1: Haw.
0: Well, Macebe Khulu kushuthi kusasa. Uthi ngibingelela
1: uMr. Mdunga.
0: No Pro.
1: Ngawashuthi afanele ubo Mr.
0: Noma uthi ubhuti Pro.
1: Noma uMr. Ndlovuke. Mhlawumbe uzoyizwa.
0: Hayi.
1: Haw. Lelo kuzekayo.
0: Ngathi ngathi yabona le yamusithe dobizo kwenzisimo sibe wese.
1: Usho nje
0: uzogcina esegajeni achakazene. Mase liyabhubhaka.
1: We
0: bhubhu. UMazola uyakwazi la mina ngifuna uMazola angene necapha
1: la. Uyazi direction ezo.
0: Mina ngimdinga uMazola ezongena necapha la. Nenza nini nenza noMacebe Khulu yokuthakazelana.
1: Asambe sekublessing.
0: Maphumulo se.
3: Asinene bevele lesibu umntu ngibekele na ku Pro Max
1: nazo
3: asinene sekufile sekufile hey ngiyo sawufuna ukukhuluma nje sethi umsindweni lapha yena ukukhuluma nga ngifumile meeting ngabamba kancane kodwa hayi isinike ngala ikoleni ngingizwe izolindabeni ngane ledujuliwa kanti singilandelela kunomna wethu sengakhona kanti ngizwe ukuthi ngingazamthula isithombe ngibona manje isikoleni osayangitshela ngabona inzuthi hayi ngingani le khona ibixabane nayo besongelele wathi khona sebeyiboshiwe ngifuna isibhamisetshenziwe isibhamisemthethweni sekuthi isibhamisemthethweni sokuthi umuntu ophethe isibhamusibeka ngendlela uzongenekile ifuna ukukhile isibhamu sakho nje sihlale endaweni esisafe ngempela kuba iy'ngane lezi ziyabuka ukuthi ukhi ubeka amaxabane iy'ngane osezidubela ziweniqulo ukubulala abantu
0: Ayi siyabonga kakhulu mfethu. Yeah. Uthi Mazola kuduka manje niyaphetha nini?
1: Ayi siyaphetha.
0: Awu sakhuluma ngokuduka nje.
1: Yeah.
0: You know pro ukuthi bakhuza ibuya bazobhala matric laba
1: i30. Zabuya futhi zobhala matric.
0: Oh yeah. Zobhala.
1: Zothatha matric wethu la.
0: Abakhuzi abafuni nje bakhuzi ibuya ababaleka ke ngeibheli uzoqxoshwa kwabo ufika kuleli babuyela emazweni abo njengoba phela ke kwenziwa rather kwenziwa izaba zokuthi ke bazobhala izivivinyo zika matric
1: ngeba sahamba sebe no matric wala
0: hey
1: ngeba sahamba
0: kuningi
1: hayi ngeke kuningi
0: but ke

0: Mkhosi ngingutholakele endimande eFoenix ngizalwa uMadlamini ezalwa yena uMamkhize kubo kwa ma kubo kwa baba ngizalwa uNdimanye Ndimande kanye noMangcobo ugogo okay hey ayimi ngalendlela le engizwa ngayo mfethu sizama
1: Kelso.
0: Hey Nicole, enye ke izinto le engiye ngithi ngiyafisa sicoxe sise sijule kuzona because uma uzosho kanjalo uthi akufanele ubani uthi akufanele ubani liwenza lo mthetho wokuthi ene akufanele mhlambe la ngabe kuvimba ukuzazi kuvimba ukuthi kwenzakala nikwena uma uzothi akufanele kodwa lo muntu

0: ngomalwa ngingomunye walabo mama engithiya kwazi ngasithanda istyle esidala sokuthi ngisho ngangumisa mangingekho emudini ngithatha isitolato ngisifake emlonyi.
1: Ehhe. Okay, manje osifazane kuthiwani ke?
0: Kuthiwa ke mangabe kuwukuthi uye emfuleni noma ngabe uyaphi.
1: Mhm.
0: Bekuye ukufanele alume sona nje ahambe indlela yakhe besikwazi ukuthi simehlisele i-stress sendlela azoyihamba. Isound yasehamba sifakisa. Angahlelisi futhi endleleni noshiyana kanjani fama isitolotolo ngoba usilalela umyeni wakho. Uyakubona lapho okhalweni unqamula. Uyasizwa sambe isiphala sathula ukuchaza ukuthi bekufanele isitolotolo kasuswele.
1: Akanti sigado futhi ayenge.
0: Bese i-security.
1: Ayenge. Kodwa ikhona into engenzeka nje kosami ngazange ibe nako ukuthi umuntu wesilisa khona ezoba right or khona ezoba njani. Ikhona nje into ekweyethu nje.
2: Yasibivia
1: ngeke yasikeja. Awu, alright, khambe ngenxa yesikhathi-ke bafowethu ngiyafisa sikhulume. Ngiyathanda indlela eniveze ngayo izinto esesiyekelelile. Namhlanje siyaveza kuphela, kuningi la sizokhuluma khona sikunabe kahle ngoba kubalulekile ukuthi sizondle ngolwazi. Now ngibona le parts le yendaba yolimi kubusisiwe nawe uye wakhuluma indaba yokudla Queen Mamo lapho ukuthi ukuphi ukudla bekade kudliwa kunganakekile. Now manje ngifisa ukuthola ukuthi manibuka nina sishiyephi silahlebhi lembazi. Isengabuyiseka yini?
2: Ay, sibonakele kakhulu. Angithi ukuze endlovukazi bangithi, ay, uyangichaza masuthi mina ngumfundisi.
1: Mhm.
2: Ibe mina ngithi ngiwumfundisi.
1: Mhm.
2: Siyasizoya egameni nje elisetshenziswayo. Fundisa.
1: Mhm.
2: Kushuthi uma umfundisi awuyena umfundisi umfundisi sengithi ngithi silandela igama isenzo segama
1: umfundisi
2: bese kuba nalabantu basegoli mabe ngibiza ngihleza ngisho ukuthi ngibona abantu abangibiza kahle bathi ngubusi ngoba igama lami ngithi busi sibu nina nithi ngubusi.
1: Mm-hmm.
2: So kusho ukuthi igama lami ngubusisiwe.
1: Yeah.
2: So silandela igama.
1: Kufana nolokhuza, kufana nosibusiwe, nosibusiwe uhleze ngikhore sathi ma wena wangiqamba kodwa futhi ungibiza ngendlela e-wrong. Ngithi athi ngiwusibusisiwe because kusho ukuthi yena uyicabangele semdala kodwa nami ngangisho njalo ukuthi hayi sibusisiwe. So why mase ngimbiza bese ngithi sibusisiwe engabe ngathi sibusisiwe. Yeah, alright, qhubeka.
2: Ngaze ngayeka igama lomntana nami ngangilithanda ngifuna ukuthi abe ulumi nathi. Ngalibuka leli gama ngathi ekudeni bendlela esikhulile bazomsukela ngalo bembize ngolumi nathi. Kanti uthando lwabazali
1: lumi nathi. Oh.
2: Isayithi na sasingathandani thina nobaba wakhe kodwa abazali bethu babemthanda umntwana. So kwakusiphoqa ukuthi sibe ne-communication. So na noma simili ngoba uthando labazali lumi nathi kodwa ngabona ukuthi make ngathi ngiyaliphasisa ligama uzoba nenkinga esekhulile kuthiwa ulumi nathi
1: ukhona kodwa iphasini
2: likhona nje walithola walidiscover and uyalithanda yebo athi ma uthangilibize kanjani
1: so uthi sekonakele
2: konakele ngeke nje kusalungisa ngoba even lapho ey'ndabeni Ndlovukazi aniwekho ama-workshop aqondisa ukuthi ke thina sizokhuluma kanje siyinanda FM sasikwenziwa njalo emaphephandabeni uma ufika delisan wawutshela ukuthi la kadelisani kubhalwa kanje akuwona umAfrika lo la kwinanda FM awukho umcimbi enizophuma kuwona bese nizosho la kubalaleli ukuthi umcimbi ububanjiwe umcimbi obubanjelwe elindelani ubanjiwe kodwa benile nje na-attenda futhi lowo mcimbi wenzekile. Yeah,
1: no, I feel ukuthi ena mhlambe asicishe le yangeke ngezizathu esizodwa ngokuka maphule okokuthi ayikho into engeke yenzeke masifuni ukuthi yenzeke. Angithi yabo njengoba ngisho nje ukuthi usibusiwe ena ngempela uyiphoqile lento futhi yabo kubeleselwa ingane ngento ekweyakho uzubonthe let me just

awukhulume kwenze njani konakelephi empilweni yami namhlanje ngizocela ungiphe indlebe lapha ekhaya ngiyazi ukuthi indlela abantu abathakathana ngayo benze siqinisekiso sokuthi ungamlaleli umuntu ophethe isixazululo yabona ubuthakathi abantu bakithi buyingozi ngoba umuntu uma ekuthakatha okuthakatha bese yakuvala ekuvala ukuthi ungasukumi ungayisukumeli impilo yakho buyingozi lapho ubuthakathi yabona njoba ngizokhuluma nje lento engizoyikhuluma into eyidingayo kodwa uzongiziba yabo ngoba buyingozi ubuthakathi lento engizoyikhuluma isidingo sakho kodwa uzongiziba ngoba lento othakathwe ngayo ingozi kakhulu idlula ukulamba kwakhe esiswini le othakathwe ngayo ake ngiphenduleke lo mbuzo wakhe ngisize lo mlaleli othi angilungelwa lutho futhi angisizwa lutho ngabe kudalwa yini umprofeti all right okokuqala ngicela ukuyisho lento umuntu bengadalelwe ukuthintwa izandla eziningi noma ngabe kuthiwa lezo zandla izandla zabantu abaphiwa abaneyiphiwo kodwa umuntu bengakudalela ukuthi impilo yakhe ayithintwe izandla eziningi yingakho minister amakhosi uzozwa kuthiwa uminister uzibanibani uhamba inyanga ubani noma uhamba ugogo ubani uthi uma uthola umlando wakhona akutshene ukuthi ubaba omzalayo wayekade ehamba lo baba naye walandele enyathelweni zikababa wakhe amakhosi awathintwa abantu abaningi yabona nje ezweni laseSwatini bayazi abaseSwatini ukuthi inkosi umSwati esigodlweni sayo noma egodlweni sayo ina inenyanga eyilapha yena kuphela ongeke kusuke la uye kuyona ehlale esigodlweni impilo yayo yonke eyathatha izifungo yabo igaya umuthi igaya ikhubalo nje eliqondene nomswati angeke iphume iyonikeza omunye umuntu kwakunjalo ke ukuze umuntu ayikwazi ukuyibona impilo umuntu wayithintwa isandla esisodwa into edala abantu bakithi kulezi insuku ningasizakali ilento yokuthi uhlezi ucuthile ngisho usetexini makuvulwa nje umsakazo noma umuntu evula umlomo nasemarobotini umuntu uma inikezana amaphepha usuyalithatha leli phepha usuyafunda hawukuphi kodwa lo muntu lona obhalwe lapha yabona yinkonzo hawu zikuphi iy'nkonzo nkosi yami kunemvuselelo kune-conference hawu ikuphi le nkonzo ake sigijime siye khona yabo abathandazayo abalaphayo abaprofethi wena weqiwa umuntu nje wonke umuntu uyagijima uyakuyena yiwasho uyayilanda uyayithenga ezinye uyithengela wena emakhemisi yabo yonke leyo nto inawo umthelela mlaleli wokuba ungabusasizakala ngiyazi ukuthi mina uzothi kumina umprofethi angithi sihluphekile uma uhluphekile faneke uphume phela uyofuna usizo ngiyakuzwa lokho kusho uqinisile futhi kodwa mnikeze isikhathi umuntu okusizayo musu

uthi ngomgqibelo ugijime uya kuleya nkonzo ngesonto uya kuleya ngolosithathu kunenyo izwile usuyagijima usuya kuyo ngolosihlanu kunenye inkonzo izwile yomunye futhi usuyagijima usuya kuyena usezwe ngenyanga ethile yasendaweni ethile ngolosibili uya kuyo usuke kuyona udlulela kwenye usathu yakuyona ubona abantu beshaw line komunye umuzi onoguqa sithandaze usuyabuza kwenzakalani la ukuthi hayi kukhona ugogo lapha lokho kuyahlola uyalapha usuwehle etaxini usujoina lo line zonke lezo zinto zinawo umthelela wokudala ukuthi impilo yakho ingabisakwazi ukusizakala khumbula phela mlaleli wami wena uzokusiza umuntu omthandayo uzosiza umuntu okhethwa ingelosi yakho noma okhethwa isithunywa sakho noma okhethwa isidalwa sakho noma okhethwa uJehova omkhulekayo manje wena ufuna wena ukuthi uzwa abantu bese uthi wena hayi ngoba nanga umngani wami uthi uthola ithendo bekade endaweni eyokuthi hayi angiyeke la ake ngiphuthume ngiyelapha ya lezo zinto ezikanjalo mlaleli wami ngisika nje kwelijikayo ziyayivala inhlanhla ingabi salunga inhlanhla yakho angiphathike khona uye uyibone izinto ezimbili zivuleka bese wena usuthi wena hayi engathi manje ngisaboni lutho lalela angithi njengoba ukubonile okuthile besikhombisa isidalwa sakho besikhombisa ukuthi nangu engimkhethile ukuba alaphe inhlupheko yakho manje wena manje usuyamiyeka usuyagijima manje wena usuya komunye uyabona yini manje ukuthi wena usuxabanisa izinto ngeke manje izinto zikusebenzele into ozoyibona ngoba manje awinikezi 3 months kuya ku 6 months usebenzisa ukusebenzisayo okubonayo nakho ukuthi kunenhlanhla okukuphathele yona ngiyacela mlaleli wami ukuba usithathe leseluleko musukuthintwa izandla eziningi uma ufuna impumelelo musukuthintwa amakhambi noma ziwasho noma imithi ehlukehlukene mawufuna ukubona ikusasa lakho liqhakaza iba nomuntu owazi ukuthi nanga umuntu ongithintela into zami mhlawumbe ke ngenze iexample ungaba nabantu abathathu lo iwasho zakhe ziyangiphilela hayi mangithinta iwasho zika lo ziyasebenza hayi lo umkhuleko wakhe uma nje sibiza emkhulekweni wakhe uyayiqaqa izinto umkhuleko wakhe hayi lo uyakwazi ukuqondisa ulimi lakhe akucacisele into akwelule kumdala ubone ukuthi eyi ubusuphambukile ubusuphithanisa izinto nangempela masuthatha lezo yiluleko zakhe bese impela impilo yakho iyakwazi ukuya phambili iba nomuntu ozothatha ube nomuntu ozokuyala akukhuze ube nomuntu weidalwa zakho ezimvumayo othuma uphambo kwakhe uyizwa into yakhe engathi yasukuma uyizingelosi yakhe engathi yaphila ngoba lento yokuya kumuntu bese uyawubona umsebenzi uyavuleka
ozufa

0: permanent kodwa kukhona phesithathwe khona.
1: Amen.
2: Sawubona baba uSibiya, mama uMtolo lona. Ey baba ngithake ngibonge, hey ijusi yakho ayive ngisebenzelile. I-BP yami ibingasakhontroleki nje, ibingasakhona bese ngikubi nje kukubi nje. Hey, ngimane ngathola nje le juice, hayi. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga. Nkosi yami, hey ingenzelile izimanga le juice yakho baba uSibiya.
3: Ake ngithathele lithuba ke ngibonge kubaba uSibiya ngelokhu zana ngejuice engayithenga kuyena. Yo ayive iyangisiza. Benginesifo ebengasathemba ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle kahle umhlungu. Ngisize kakhulu le juice ifike yahlakaza. Yahlakaza. Ey. Ngafane ngopha lezo nsukwana. Emva kwalokho kwavele kwanqamuka juqu and bese ngizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla. Awu ngiyabonga baba uSibiya, ngicela bandla Nkosi yami ungapheli amandla ubasize nabanye. Nami sengike ngathi batshela nje nangayo na nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hey ngiyasiza le juice abangayibukeli phansi. Ngiyabonga kakhulu.
2: Ayobona baba uSibiya, uthela nomama Majola e-Flex Staff. Hey baba uSibiya, wave ungisizile ngejuice yakho liyasembusweni. Ayive indiphethe kahle kwi-BP yami, i-BP yami ngendlela ibingasalawuleki ingayo. Ngoku baninzi nabanye abayifunayo, senzeni labantu ukuthi ndizame at least ndizame nokuyithengisa kwelicala kuba kaloku ave kukude edolophini ukuyifumana. Ndizawucela ubundazi.
4: Major Prophet VK Smia isahlulo bisi gadlangadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela okubalwa kuyo ushukela, isibindi, izinso, iBP, HIV kanye nomdlavuzo besilisa nowesifazane. Iyagoma ungangena izifo nemikhuhlane inkulu lento. Thatha eyakho ayinangozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Mtubatuba, Mpangeni, Ulundi kanye naseThekwini. Futhi siyakuphumelela uma ukude ngemlilingwane ungashela lezi nombolo 079 6551 813, 079 6551 813, okanye 082 0981 282 082 0981 282 082 0981 282. Kube umbuso wodwa.
1: Abantu abasebenzisa ijuice ayibayaphila. Yazi ukuthi kukhona into ejabulisa kangaka ukuthi ijuice yethu ayikaze yaphelelwa amandla, ukuthi ijuice yethu ayikaze iyabenzela abantu phansi. Ijuice yala ekhaya ikhuthaza wonke umuntu ukuthi abe nayo impilo. Umuntu ophathwa amadolo, umuntu ophathwa zinyawo, umuntu ophathwa amathambo, umuntu onenkunga emehlweni, unenkinga yamehlo, ongaboni emehlweni, umuntu onenkinga yezinso, umuntu onenkinga yesibindi, umuntu onenkinga yama-alsa, umuntu onenkinga yokuphathwa likhanda elingapheli, umuntu ophathwa ngisho liqolo imbala lapha, umuntu ongayi e-toilet okudingeka ukuthi mhlawumbe aze achathe uza e-toilet. E-toilet kufanele siye zonke iy'nsuku. Kepha kuyenzeka umuntu omunye uze phela u-4 days engazeye, noma 3 to 4 days engazeye e-toilet. Akuyona impilo leyo. Le juice-ke iyamsiza lowo muntu lowo ahambe nje i-toilet ngendlela efanelekile. Umuntu onombhulelo, umeqo, hayi ushaye ubeke eceleni, angazi mina ukuthi sengizawubala ngithini. Umuntu one-HIV, umuntu o-diabetic, onoshukela, ijuice yebakithi ishaya khona. Umuntu one-BP, ijuice ishaya khona. Uyabona ke ngithi mina into yokuqala engugarantela kuyo, uma uqala nje uyisebenzisa usuyabona ukuthi izinto zakho ziyalunga. Ushukela wakho, i-BP yakho. Ushukela uma usebenzisa le juice uba u-6 to 7, 6 to 7, 6 to 7 uba

uswela wakho okuyilokho okudingakala yonke nezinga elimukeleke likashukela sibuyele ku BP umuntu osebenzisa i2CF i BP yakhe idlala nje ku 120 ku 120 110 kanjalo iba sezike nje mfanele yona nto yokuqala obona ngayo ukuthi juice iyakusiza ushukela wakho i BP yakho akho kusho ukuthi wena umuntu onashukela lo BP uzisuka nje wena usheshe usizakale isuka umuntu onesilonda esingapheli akathathe le juice izomsiza umuntu onamabala njengokuthi umbandamo imbandamo izokusiza umuntu onenkinga yesikhumba thatha le juice ma unenkinga yesikhumba uneyinduna isikhumba sakho asihlambulukile kahle asisihle thatha le juice sign up ngozi izokusiza ngithi mina uyazi ukuthi okunye ukubuze kwabanye-ke umuntu onomhlume thatha le juice nkosi yami izokusiza wena uyazi khona omunye umuntu othi angisazi ukuthi kufanele nenzeni sengenze konke okuthiwa angikwenze ngiyagula lalela mina ngizokulapha yabona ma kuthiwa unenkinga nginazoke izinto ey'sizobaba kodwa qale kwelaphe kuqala ngoba le juice nje iyodwa iyakwelapha bese le nkinga yokuthi ubaba akhathale iphele ma umuntu ozizwa njalo ehlale ekhathele uyavuka ekuseni ukhathele uphelelwa ubuthongo uyaqwasha thatha le juice nkosi yami izokusiza ngoba unenkinga esibindini unenkinga ey'nsweni zakho yayizwa into engishoyo yes thatha le juice izokusiza uyazi ukuthi umuntu okuthiwa ushubelwa igazi noma kuthiwa igazi lakhe linjaninjani lishubile noma linjani thatha le juice ublokhelwe imithambo yegazi thatha le juice nkosi yami izokusiza ushaywe istroke thatha le juice izokusiza unestroke thatha le juice izokusiza uyazi ukuthi le juice unkulunkulu wami ngize ngingazi ukuthi umuntu othongi akanayo le juice wonjani kahlahle ufuna kuze kube njani uma ungenayo le juice kufuna kuze kuthiweni kuwe usufuna ukuthi ngampela ushiye iy'ngane zincane usizo lukhona kahlekahle ungenelwe yini wena ngoba phela nayo ijuice iyabasiza abantu iyabasiza abantu futhi bakhona nobaziyo ebasizayo uyothi ngani nejuice e-wrong ngoba ikhanda lakho lilukhuni lalela ijuice yala ekhaya i-R175 e-ofisi i-R200 kusupplya kukhona enye eka-R250 itholakala e-ofisi kube khona enye ka-R550 eyamalumbo onke nayo itholakala e-ofisi noma uyi-ode yangizwa manje athathe-ke lamajuici uyabona leka-550 ijuici yamalumbo onke angikhathali ukuthi bakulumbe ngani ilumbo nje malikhona ngaphakathi ngilishange libeke eceleni angidinga ngiyalezeli yangizwa ukuthi ngithini ngithi mina anginandaba ukuthi lumbo lini amalumbo onke amalumbo yangizwa le angikhathali ukuthi kwakulumbo lini lalinjani lalingene nini anginandaba shange be eceleni nile juice yamalumbo onke uyabona ya uyabona ngejuice engikhulume ngayo kakhulu bakwethu hayi ma ungayithatha ijuice hayi unenkinga enkulu nje futhi vele nje angazi ukuthi kusho ukuthi vele angazi ngizobeka ngithini okusho ukuthi unenkinga yezinto ey'sizayo ijuice kamprofethi usibiya isahlulampisi ngadlangadla ma-1000 isilwane samandla siyawufela emandleni inkanyezi ekhanya ubusuku nemini ukhulu ngibukani ngoba mina ngidlo kwami isahlulampisi hhayi angikhathali-ke ukuthi wena lokuthi awusebenzi yona nto kumele uyilungiselele uyabona lokhu ukuthi wena ulungelwa lutho yona nto kumele uyilungiselele uyabona le nto yokutshela ukuthi wena manje unenhlahla enkulu kodwa manje inhlahla yakho ayibona yona nto kumele uyilungiselele uyabona le nto yokuthi wena awuganiwe yona nto kumele uyilungiselele uyasebenza kodwa awuganiwe uyabona lokuthi wena awugani uyabona ulokhu nje uyozuguge nje kunje uyabona le nto yokuthi wena uyaliwa and umuntu uyazazi bakuthi ma yaliwa usuke uyikhohlisa ma waliwa uyaliwa unenkinga khona inkinga okufanele uyilungise kuwe impilo iyasunyela uyabona into yokuthi leli khaya alakheki umuzi kayihlo wena uhlulwa kwakha nje umuzi kayihlo iyakhiwe imizi ngapha nangapha kodwa wena uhlulwa kwakha umuzi kayihlo yinkinga leyo

Omunye osethi imbiza ayikho imbiza, ngidayisa imbiza mina ngisubabo imbiza. Imbiza usuyishiyela ngakini, ngoba igcwele nembiza ngakini. Asikusizi nalo ukuthi nesimbiza sangakini eyigcwela. Uhambe idolobha lobo leyokuba udlotha amsuka ba ba mina ke sangibona ngibuka nje. Uyazi ukuthi kuphetha umuntu eyakubethe ngisathi mdlumela, mdlumela. Angenela fithi ngisathi mdlumela. Base walele ngaphesheya. Uzethi base walele ngaphesheya. Uzethi, inyawo. Inyawo, ikanda, kanda ti mdlumela. Hei, silithele itongole mhlabeni. Yena lomuntu lokathi ethi mdlumela, mdlumela sewelele ngaphesheya ngalia, uzethi zinyawo eqaqambayo. Yawa? Well, anginankinga nalokho. Kodwa ngitshela ukuthi-ke vele le josi yami ungacabangi ungayifanisi nembiza yenyanga yabo. Le josi yami ungayifanisi nembiza ekhanda umama uMasiyo. Le josi yami ungayifanisi ngisho usukuyinezimbiza ohlanu isebenza phela ngikusiza ngini. Ayikusizi. Kona kuphuza imbiza kuze kube yiyona eqade aphuza imbiza ezengasazi naye. Bakuthiwa ena akophuza ikota eklasi engathi uqi wafu ngoba kuye hayi ngathi ubona ngathi kuye akuzweli. Lalelangusithi le juice iyasebenza akunandaba ukuthi kade uhamba kade iyasebenza njengoba ngutshela ukuthi ilapha yonke into une-HIV isebenzise le juice, u-diabetic isebenzise le juice, uphathwa izinso usebenzisa le juice, isibindi sebenzisa le juice kaprofethi, unokwekwezebe sebenzisa le juice, awuyi kahle kahle etoilet, itoilet lakho liyahluka, sebenzisa le juice uzobona umhlobo uzawuhamba kahle itoilet. Lalela uthi omunye uzawuthatha isikhathi lana prophethi ubona imphumela 3 days kuphela. Ngingakuthathela impela ngokuthemba mhlawumbe ukhathele. Ukhathe 3 days nje uyeke lokukhathala nje ngithenga esithithini yihla qala ngaphambi kokusebenzisa le juice yihla bese uyayiphuza phuza isipuni ekuseni isipuni ntambama ungasiphuza nesifana ngesithithini uya angibeke nje la izokusiza angeze nathi-ke into ebushane into esisikhashana nje sichane esikhona usetshenziswa kanjani ukuqondanisa abantu bayasibuza ukuthi kodwa uqondanisa uyakhuluma ukhulumise kakhulu kakhulu khuluma nasigqumayo nje okusho ukuthi la mgqumane uyagqumana yona ngisuzane sigquma sokho ngi-COVID lapha gquma yini leyo muntu lona ngiqhuba umsithile COVID nilanilanisekayo uba kuthiwa kuyafika imithi niyayisebenzisa bese ngibeka phela hei okholwayo nongakholwa ubesebenzisa umhlonyini lo kushoathi mhlonyane niyayazi into kathi isetshenziswa-ke nenokuza ne-COVID nisebenzisaogumtree nisebenzisa imsuzwane bengaseyona imithi manje ngoba sekubale ukuthi size nina abekungasho lokhu ukuthi igama likajesu akusasebenzi bekungasho lokhu igama likajesu lanisenamandla ukuthi manje senisebenzisane na ogamthini senisebenzisane imsuzwane senisebenzisa yona cha lokho bekungasho kunanemithi emithi yawadokotela emafamasi emiqumo lalela ngifuna ukukhipha le mentality yokuthi bakuthiwa aqhuma ucabanga besicabanga ebhedane uyaqhuma uqondanisa uqondanisa uyageza ma uthandi nokubalazi ngabalazi kokuqala khuma ithi bentathu uchele ngawo kanye egcekeni ugeze ukhulumise zonke izinto ofuna iqonda akwesakhalwa-ke uma usubhedele 3 days uyisebenzisela wena ngokuthanda kwayo unamandla uqondanisa unkulunkulu wamani busiseke unkulunkulu wami angavula iminyango inamba yase-ofisini lami 079-675-1813 angiphinde 079-675-1813 kanti nombolo yami 082-098-1282 Mountain 082-098-1282 May good Lord bless you and give you the desires of your heart.